Good afternoon and welcome to the Filipino program with Mary Lou here on 99.9 Voice of M. Magandang hapon sa inyong lahat. Samahan ninyo ako sa loob ng dalawang oras at sana'y maibigan ninyo ang magagandang awiting Pilipino, mga balitang pangkomunidad at mga sariwang balita magmula sa Pilipinas. Narito ngayon si Noel Cabangon at ang awiting Dahil Nariyan Ka.

0: Noel Gabangon at ang awiting pinamagatang panaginip. At kayo ay nakikinig sa programang Pilipino dito sa 99.9 Voice FM. Ang ating oras sa kasalukuyan ay 24 na minuto makalipas ang alas 2 ng hapon. At ngayon naman ay isang balita. Muling pinalubog ng habagat o southwest monsoon ang Luzon matapos na maitala ang malalaking pagbaha sa Metro Manila at ilang lalawigan kahapon ng umaga. Sa Metro Manila, kabilang sa mga lugar na nagmistulang swimming pool ay Arpapa sa Maynila, Santo Domingo, Amoranto, Don Jose Streets sa Quezon City, Barangay Maysilo at Barangay Paghulo sa Malabon, Barangay Bagbagin, Valenzuela City at General Luis North Caloocan. Batay naman sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, apektado rin ang buong lalawigan ng Benguet, Bataan, Bulacan, Pampanga, Zambales at Cavite. Kasama rin ang Dagupan City, Santa Barbara, Mangaldan, Bugalyon at Mangatarem sa Pangasinan, gayon din ang Rodriguez o Montalban sa Rizal. Nabatid na sa Zambales, nasa 719 na residente na ang nasa evacuation centers dahil sa malawakang pagbaha sa mga mabababang lugar sa Kabagan, Zambales. Kalahati sa bilang ng mga evacuees ay mula sa Barangay Mabanglit kung saan 180 pamilya o 518 individual ang napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan. Naghahanda ang mga lalawigan ng Bulacan at Pampanga sa posibilidad ng paglala ng pagbaha dahil sa patuloy na pag-ulan dulot ng habagat at pagtaas ng tubig dagat. Sa Bulacan, 6 na bayan ang nananatiling binabaha, kabilang ang Hagonoy, Kalumpit, Balagtas at Paumbong ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Nagbabala ang mga awtoridad na maaaring lumawak pa ang pagbaha habang nagpapatuloy ang habagat at epekto ng high tide sa mga apektadong lugar. Samantala, umabot na sa 117 lugar sa Luzon ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng bagyong Luis, Maymay, Neneng at Southwest Monsoon o habagat. Nagdeklara rin ng state of calamity ang Nasugbo, Batangas at Sablayan, Paluan at Abra de Ilog sa Occidental Mindoro. Tinatayang nasa 8 milyong individual o 2.3 milyong pamilya ang naapektuhan habang 32 ang naitalang nasawi. Nasa 3,000 kabahayan na ang nasira habang umabot sa 6.11 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura at 2.32 billion pesos naman sa agrikultura. At yan ay ulat ni Joy Cantos ng Pilipino Star ngayon.
1: Hello, it's Kathy Caven. Happy birthday, 3BBB FM. Fantastic community radio.

0: Gary Valenciano at ang awiting pinamagatang kailan. At ang ating oras sa kasalukuyan ay 19 minuto bago sumapit ang alas 3 ng hapon. At ngayon naman ay isa pang balita. Suportado ni Trabaho Party List, Representative Joan Bautista, ang kahilingan ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration para sa dagdag na pondo upang matiyak ang tuloy-tuloy na proteksyon at serbisyo sa overseas Filipino workers, lalo na sa panahon ng krisis. Noong 2026 budget hearing, tumayo si Bautista bilang House Budget Sponsor ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration at Commission on Filipino Overseas, kung saan inaprubahan ng Kamara ang 10.2 billion pesos na para sa proteksyon at serbisyo sa migrant workers sa panukalang fiscal year 2027 budget. Sinuportahan din ni Bautista ang dagdag na 1 billion pesos para sa Department of Migrant Workers Action Fund na ginagamit para sa financial, medical, legal welfare at repatriation assistance sa OFWs. Kasama rin sa kanyang suporta ang pagbabalik sa hindi bababa sa 1.2 billion pesos na Emergency Repatriation Fund mula sa 900 million pesos na nakapaloob sa National Expenditure Program, gayon din ang karagdagang 575 million pesos na hinihingi ng Overseas Workers Welfare Administration. Batay sa datos, hanggang July 31st, nakapagsilbi na ang Emergency Repatriation Fund sa 139,688 na OFW clients at inaasahang aabot sa 240,000 hanggang 250,000 ang bilang ng mabibigyan ng serbisyo bago matapos ang taon. Binigyan din ni Bautista na kailangang sapat ang pondo dahil maaaring mabilis na lumaki ang pangangailangan sa tulong kapag may krisis. Direktang napapakinabangan ng mga Overseas Filipino workers ang dagdag na pondo sa Action Fund aniya. At yan ay ulat ni Joy Cantos ng Filipino Star ngayon.
1: Close your eyes and think about this. Imagine taking your child to school where all the other kids have access to textbooks, paper and pencils, but your child is only allowed to listen. Would you be okay with that? That's what it means to be blind. For every 100 books a sighted child can access, a blind child has access to less than 5. Help put the world at the fingertips of vision-impaired kids. Donate now at braillehouse.org.au.

Noel Cabangon at ang magandang awiting pinamagatang Walang Katulad. At kayo ay nakikinig sa programang Pilipino dito sa 99.9 Voice FM. Ang ating oras sa kasalukuyan ay 5 minuto bago sumapit ang alas 3 ng hapon. At ngayon naman ay makinig tayo ng isang balita pa. Nagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology ng pagdaloy ng lahar sa dalisdis ng bulkang Pinatubo sa Zambales at Bulkang Taal sa Batangas dulot ng patuloy na pag-ulan mula sa epekto ng habagat. Sa inilabas na lahar advisory, nagbabala ang ahensya na maaaring makalikha ng muddy stream flows o muddy runoff sa mga ilog at drainage areas ng dalawang bulkan. Apektado ng Pinatubo sa Zambales ang mga komunidad ng San Marcelino, San Narciso, San Felipe at Botolan, habang sa Taal naman sa Batangas ay Agoncillo, Laurel, Canlurang slopes ng Taal Lake. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology, ang matinding ulan ay maaaring lumikha ng lahar at putik na makakaapekto sa mga komunidad. Nananawagan ang ahensya sa mga local government units na magpatuloy sa monitoring at magsagawa ng preemptive response measures. Samantala, alas 11 ng umaga kahapon, nagpalabas ang pag-asa ng red rainfall warning sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Western Tarlac, Pampanga, Bulacan, Western Rizal, Northern at Western Cavite, at Northern Occidental Mindoro. Isinailalim naman sa orange rainfall warning ang Tarlac, Rizal, Laguna, Cavite Central at Southern Batangas at Central Occidental Mindoro. At yan ay ulat ni Angie de la Cruz ng Pilipino Star ngayon.

0: May minamahal na inawit ni Nonoy Suniga. At ang ating oras sa kasalukuyan ay isang minuto makalipas ang alas tres ng hapon. At ngayon naman ay makinig tayo ng isa pang balita. Nagbukas ang Parañaque City Government ng 8 evacuation centers sa 5 barangay para sa mga residenteng naapektuhan ng malakas na ulan at pagbaha dulot ng habagat. Ayon sa ulat, 15 pamilya o 95 ang pansamantalang nanunuluyan sa 4 na evacuation sites sa Barangay San Antonio at Barangay San Isidro. Kabilang sa mga ginawang kanlungan, ang Silverio Elementary School na may 5 pamilya, Santos Multipurpose Hall na may 70 pamilya, Lopez Village Multipurpose Hall na may 9 na pamilya, at San Antonio Barangay Hall na may 11 pamilya. Hinimok ni Mayor Edwin Olivares ang mga residente na unahin ang kanilang kaligtasan at makipag-ugnayan sa mga opisyal ng barangay kung kinakailangan ang pagligas. Tiniyak ng alkalde na nakahanda pa ang iba pang evacuation center sakaling lumakas pa ang ulan at lumala ang pagbaha. At yan ay ulat ni Ludi Bermudo ng Pilipino Star ngayon.
1: Hello, this is Mary Lou. Join me here on Voice FM every Sunday from 2 p.m. to 4 p.m. Enjoy lovely Filipino music, community announcements, and the latest news from the Philippines. Greetings and requests are most welcome on 99.9 Voice FM.

Regine Velasquez Alcacid at ang awiting pinamagatang Araw, Ulap, Langit. At kayo ay nakikinig sa programang Pilipino dito sa 99.9 Voice FM. Ang ating oras sa kasalukuyan ay 15 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Ang ating oras sa kasalukuyan ay 15 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. At

and Management Council. Kabilang ang Tarlac sa mga lugar na isinailalim ng State Weather Bureau sa Red Rainfall Warning, tanda ng matitinding pag-ulan. Ang naturang tulay ay nagsisilbing pangunahing daan mula Tarlac City patungo sa mga bayan ng Santa Ignacia, Mayantok, Kamiling at San Clemente at nagbibigay rin ng akses patungong mga Tarim, Pangasinan. Bunga ng pagkasira, nagdulot ito ng matinding abala sa mga motorista at biyahero. Inabisuhan ng pamahalaang lungsod ang mga motorista na gamitin ang Agana Bridge bilang alternatibong ruta at mag-ingat sa pagmamaneho lalo na sa gitna ng malalakas na ulan. Samantala, pansamantalang hindi muna padaraanan ng Department of Public Works and Highways ang Agana Bridge upang maiwasang mapinsala ito. At yan ay ulat ni Joy Cantos ng Pilipino Star ngayon. Pakinggan natin ngayong muli si Noel Cabangon at ang awiting Bayani ng Bayan.

Noel Gabangon at ang awiting bayani ng bayan. At ang awiting iyon ay buong puso kong inihandog sa lahat ng mga overseas Filipino workers, ang bayani ng ating bayan na nakikinig ng ating programang Pilipino sa araw na ito. At ang ating oras ay sa kasalukuyan ay 24 na minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. At ngayon naman ay isa pang balita bilang paghahanda sa posibleng pagdami ng mga emergency cases bunsod ng patuloy na malakas na pag-ulan at red rainfall warning sa Metro Manila. Inilagay na ng Manila Local Government Unit sa Code White Alert ang 7 ospital na kanilang pinatatakbo. Kabilang sa mga ospital na nasa Code White Alert ang Gat Andres Bonifacio Medical Center, Ospital ng Tondo, Justice Jose Abad Santos General Hospital, Mayor Ramon Bagatsing General Hospital, Ospital ng Maynila Medical Center, Santa Ana Hospital at President Corazon Aquino General Hospital sa Baseco. Sa ilalim ng alerto, naka-standby ng 24/7 ang mga doktor, nurse, medical personnel, emergency response teams at operation centers upang matiyak ang mabilis na pagtugon sa anumang insidente. Kasabay nito, itinaas din ang kahandaan ng mga evacuation center, district welfare offices ng Manila Department of Social Welfare at mga health centers sa buong lungsod. Nanawagan ang lokal na pamahalaan sa mga residente na manatiling alerto, unahin ang kaligtasan at agad makipag-ugnayan sa mga awtoridad kung mangangailangan ng tulong sa panahon ng masamang panahon. At yan ay ulat ni Doris Borja ng Pilipino Star ngayon. And this next song is very special. I'd like to play this song as a tribute to none other than Dolly Parton, who sadly passed away recently. And I would like to dedicate this song to all our listeners, especially all the Dolly Parton fans, and that includes me. So here's I Will Always Love You.

Nang dahil sa pag-ibig na inawit ni Anthony Castelo at ang awiting iyon ay buong puso kong inihandog sa inyong lahat. At ang ating oras sa kasalukuyan ay 35 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Pakinggan natin ngayon si Martin Rivera at Regine Velasquez Alcacid at ang awiting forever.

Claire de la Puente at ang awiting Pag-ibig mo, Langit ko. At ang ating oras sa kasalukuyan ay 10 minuto bago sumapit ang alas 4 ng hapon. Pakinggan natin ngayon si Martin Rivera at ang awiting Promise of Love.